0: salomonda gbere ka ma lole
1: oniyan se olobe se gbogbo eyin te ba wa fife je a ki yin eko ibinu keke bi mi ti ma so ida mewo ori eto yin mo mu lole ijosin kankan o ori eto yin ina ni o sanda mewa si emi omo yin na ni aburo yin ololufe yin Ramses Talogun to ba dijo mejo e tun pade wa lori eto yin eto wa ni ajo ida e se o
2: titi ojo mejo ta tun pade ra wa eyin na ba awalamo wa mo ta do lo ko temi nje ba si lo ko ba mi te ma se al madani mo ni abuko ni di ho ko to le kan ya be ni o ni di yin ko to le je yan ate atawa a ni ka bu ko abuko ni ka wa a ni jiya ni o ni jo abuko wo
0: Aba ti pari eto se ka to debe yen lawon yo ti bere si pe lori phone na ma se nkan o da o ya ba jo jo ta la ni a ni fe kun pade njo mejo ayo ti yin o ti lekun ti wa na o ti lekun o ba se ndara fun yin o se ma so won fa o se da o fo la po lo nla koko yi o fi le wa lowo a ba won neja warawara nu aye se da ti wa ko a de ni ba won fo la kwitan Aji Abdul Yakin Adeteju aye le boro ba mi se mo dupe o ti ojo mejo ojo mi o fa ya ni ko file ni kokan wa se bu e ku ikale

eleyi to se dede ojo kejidilogun ninu osu kini muharram ijira 1448 opolopo e lo nja se loke pe ka ma fi jima to ni ka ma fi dagbere faye komo je okan to ku da se loke pe bi akila hawla wala quwwata illa billah.

taluku na nbe lo ni eru olohun gbogbo nte se lade un pata mo pe ni se ke ni so ke mo muse ba muse tan emi na o mo dupe taluki ya mo fi de ni olohun ni pin pa ko ni pin lemi bi akila aula wala quwwata illa billah e se adupe a mo lori gbogbo gba to ba ri be adupe yin te se dada ni dsc olohun ni tu yin lati ri atawa na asiri wo ni tu yo de ma rorun bi idinallah

won ti yo won upside ni Portugal ti je lo oro si so ta n so yan le kelamu yaksiful okula ninu oro si so won ni e ma mo pe ele ni la kai se mo pe telomi ba soro ngba mi won ni ah

0: kini mo gan bo lati latijo yi ni gbo asiri re mo mo
1: gbo to wo ba se ti
0: gbo nkan bayi bayi yo kan ma tun gbo awon asiri ti o ye ko tun yo mo tun jade ti je o ba de o le ti da oni ti e mo ija lo mo nje kiyan o da itu ba nbe lokan yan mo ni je ko mo wa ti aburo re abi egbon re abore re ni je ko ma o mo iwa to ba wu si e latara ijabi odi yan bo je je pe sharia islam o fe ki yan ma jabi ki yan ma yodi sharia islam tako won se ma pe eyan o le ma se bi eyan laarin gba te ba jo se bi eyan yen en to npon ile to ro po e o npon ile yen ori yo mo fa buku kan ni pe kini o ma se yan a kan bo la seri mo ni o mo ni gankan a kan so pe o ni mo ni iye tumo si pe odi yan abi jajija o mo je keyan o mo o mo je keyan o mo tin be lokan ore yan ba egbon yan ba buru yan ba ra le yan si yan odi meji Keta wa safar yakshifu rifaqo on so pe won like yan like won ma re abi koda to ba wa shop ore re kan bo taja abi o ya gbiyanju ko travel na to ba travel koda bi ojo ka bojo meji lo ba ti e lo iwo kan travel pere ko to de o ri pa awon ton awon ton bo ke omo re yen iwo jo da omi nu won ti bo na ko to de ma se fun gba ti koda awon kan to le se fomo re won bo se fun.

0: me.
1: Yeah, it's your boy Hess. I'm the H to the E to the double S. Don't touch that dial.
2: Ìdìọ̀rùn máa fẹ́, ìdì àánú ó yá máa fẹ́, tí ojúmọ́ bá ti mọ́ nìrì máa ń fẹ́, ojúmọ́ ní mọ́ kiri ó máa fẹ́, àṣẹ olúwa ni, gbogbo èèyàn sán bí, àkókò èrè òwúrọ̀ dé, ẹ wá gba ìyanu látẹnu bàbá wa nínú olúwa, apọ́sù Dr. SM Mustapha JP, bàbá ṣe bí ọba, olùdásílẹ̀ ìjọ ọlọ́run Seed of Christ Golden Church, Land of Reality, ti National Camp wọ́n wà ní, ṣe bí ọba International Power Line Camp, kìlómítà 54, Lagos Ibadan Expressway, Lufuwapẹ́ Pele ogun apostle oya
3: gbọn ti bibeli wi pe o si wi pe bi iwo ba tete sile gidigidi si ohun oluwa lorun re ti o ba si se yi ti o to ni oju re ti iwo ba si feti si ofin re ti iwo ba si pa gbogbo ase re mo emi ki yo fi okan ninu arun won ni ti mo mu wa sara won ara egypt se olara nitori emi ni oluwa ti o mo larada enikan gbo mi sa emi so tele si ago ara re gbogbo awon aisan ti mo nda ni gunle gbogbo awon aisan ti o je ki eyan le se aseyori awon aisan ti mo nda ise eyan duro awon aisan ti o je ke eyan rowo kojo awon aisan ti mo gbowo die die lowo eniyan awon aisan ti mo gbomo lowo eniyan awon aisan ti mo ge mi kuru mo pase bo ba le same loruko Jesu ti Nazareth aisan ye gbina
4: amen
3: mo pase iwa aisan ni agwa ara iranse to ngbo mi yi ni oruko Jesu oya jade kuro
4: amen
3: I sati se sere to wa fe so sere di akurete ah mo pase loruko Jesu oya jade
4: amen
3: I so fa to wa kanti e ti e je wo gbowo gidi I so buruku ni kai rabigala yakando hinda mo palase iru ofa ti aisan be oya jade iwo mo pe aisan ni se account ye ti owo gidi o le jawo be enikan so pe ejo to ti wa laye account 50,000 ko wo owo to owo alati 50,000 ko wo account uri keni kan so pe 50,000 ko wo account uri 100,000 ko wo account eri 400,000 ko wo account eri egbo mi nigba wo mo fe kowo jo lati se nkan gidi mo palase aisan ti se account ye o ya jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade
4: amen
3: jade amen jade amen jade amen jade amen jade amen jade amen jade amen jade amen jade amen jade amen jade amen jade tu ye ko fun ni ibuku mo pase fun ile ye ofa to wo ile ye to so ile bi asale loruko Jesu oluwa bawi
4: amen
3: oluwa bawi
4: amen
3: in the name of Jesus wa mo eri e wa Jesu oluwa wa
4: amen
3: loruko Jesu wa ra anu gba
4: amen
3: bibeli pe gan o bi wo ba fara bale bo wo oluwa olorun re Book at Exodus chapter 15, verse 26. For the same Deuteronomy, Tabatua Kane, chapter 28, verse 1. Do we pay? Be Woba Farabale, Bo Wunu Walorore. Yosi say, Ibukuwa, yo say, Leolori, if you diligently hear the voice of the Lord. Mora says, see any car. Be what in Borosia, sere. Mo pani ase loruko Jesu ti Nazareti gbogbo owo agbara okoko ti mo bori rajo ososu ti ejo lati yori Lord, who called you? Abara Yabina.
4: Ah,
3: who have been?
4: Amen.
3: Who have been?
4: Amen.
3: So, offer one bar. Offer one bar. So pe wofa
4: iwofa
3: to wa account mi ti o je ke mi o gba millions
4: yo je ke mi o gba millions
3: so pe
4: mo pase

0: awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba ti mo apere ki sare se auto update ni e ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti shitile le mi ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
1: yee mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro la to le mi o kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni wele mu leave it 100 mtn
2: Years ago, the biggest radio raffle hit we ever saw.

0: Shagwan tilu yen sir. Mo ti jamala, mo ti je.
1: O jamala la re. Kilo mi jamala. Ewe du.
0: Oyo. Oju emi ati Sake. An wura wa bayi ninu emi.
1: Ogaju.
0: DJ Spider.
1: Dolapo le.
0: Dolapo.
1: Dolapo po.
0: Ugbe nko.
1: Dolapo. Ta mi so na ni pe te ba fe je amala laaro.
0: Dolapo Akindapo.
1: Ife li ko gbona ko
0: gbona. Ba gun la bere kekere di esi daku tori Olorun.
1: Ko yanwo.
0: Mi se Olorun kan leko o ti da ba won. Won ni eni bi eni lomode kawo baba lo gba odun laye eni bayi la ma ka se. Le to tumo si pe ani tete ku la se Olorun. Ibi kibi te ba wa ke se ami adura.
1: Amen.
0: Won ni ejibi eji eji bayi ina lagba tayo. A je pe eji ogbe lo yo lojo opon ifa ti Fonte dota ro to ni
1: okay,
0: adura to ti be yen jade ina ni wipe a o ma le si a o ma po si a o ni diku lagba lowo Olorun e tabi e ta nko tola ni ta ba tara wa lore
1: ejo e
0: ta
1: lo
0: ni o ba lejo no
1: ejo atara wa lore o
0: angbadun yin na da aje pe atun yo bi ojo lori eto wa
1: erin ko
0: a ma rerin na ni
1: erin
0: seri awon isele mani gbagbe kan wa to se pe to ba sele laye eyan e ni mo igba ti erin ma denu yin eyin to ti pete ti rerin bi ogo ti nje ti olorun ye won gbe de kilo oni to su e gbo iroyin ayo
1: amen
0: si rerin e fo soke e gbe gba ope
1: amen
0: wa la ojo ti gbalẹ dedede aproro bi eni o sun omo ti ajana oro alagbede ede ile to ba mi ko ti o se fo tetu mido mido re ni waju yi omo ti ajana oro le re si tu e ka bo sore to ya ko mi bo ni kan
1: gbogbo le nko ala wa ba bo ko mi o gbogbo le wa la la
0: ya o mi ni ma ki o
1: emi na ki won mo mi e se ku toju
0: afomo ni yan se
1: mo dupe lo yin mo ro yin
0: gbogbo wa ye wa ka
1: e ja kan to
0: fi ka ka o n lo ka agri bayi ni kan to wa ye wa ka
1: akiyan jare pe
0: ori pe iroyin run lara mi ni
1: ogun ogidi lara mo wa le fun
0: o
1: mo duro tan gegege ni
0: idije ti aro yi yo la tobogi
1: e ka we ti o gba fi eye na boya obirin ni tabi okunrin ni akime pe ku oju me ku oju me si ku oju momo agonje owuro yin de awo lolufe yin ni ta mo yin ta nke yin ta nge yin a fe yin pupo pupo ju eyin na be se ku aje te ni ife wa awa fo fun yin bi nitori na nkan e ma lo si ataye jara ni agbaye e je apade nbe ojo po Facebook e lo se awari e ni tona splash fm 105.5 ibadan

0: adupe ni owo yin imafoje Peter Johnson de nobogun se yi tan adupe lowo yin so ni olugbile adupe lowo Beatrice Mba Matthew Kashakin Ade Abu Kazim adupe ni owo ti
1: no
0: e ma bo wa se ni mewa mewa
1: enikan won ro kun si splash agaga ori eto wa yi ti fun te do iroyin be na la nki kan pataki ninu awon eyan to ngbowo si apo itesiwaju wa ti gbogbo wa ti mo bi eni mowo ana ni afaabi abala jima ni won Abdul Salam omo teni ola lawa omo lani eku orire ojo bi happy birthday kan to wa yo akajo
0: o na le se
1: mi o ma kakini lo mo so fun lekan wi pe ani iroyin orun lara mi
0: mi so ma ko fun eleni
1: to ni bayi eyin eyan wa iroyin ti mo fe ka yi o wa lati no we iroyin dedication fun ti ojo oni ojo keta osu keje 2026 enikan ti o ti fi gba kan je minister teleri fun wa musagbara iyen power to je pe ba ti n soro yi o si nse won odun 95 years lowo lowo nitori pe won lo je bi pe aduro billion 22 naira 22 billion naira ina ni oko pamo be si ni yato si eleyi won lo tun ti padanu awon ile atile to se bi melo kan nilo Abuja ni ekun ti wuse ke le ma gbo o gege bi ase to fowo si wi pe ki gbogbo awon dukia ile atile woyi ko di gbigbe sele ina ni won pinu re lori awon ile ati dukia kan ti won si fowo si pe ko ri be ko wa be ile ejo giga ijoba apapo to joko ka silu Abuja wa pase wipe ijoba ti gbese le awon dukia pataki marun kan eyi ti won ni oni kan se pelu Alhaji Saleh Mahman eni odun 68 years eni to se minister laarin odun 1999 si odun 2021 bakan na oni dajo James Omotosho lo gbe ase na kale lana ode ye nigbati o ngbe idajo re kale lori iwe ibere kan ti won gbe siwaju re lati odo ajo to npa owo ilu to ndode awon to npa owo ilu ni ponpo ta mo si Economic and Financial Crimes Commission EFCC adajo Omotosho wa pa lase o wipe awon ile kan wa ti won so oruko re ni Wally Jam Apartments pa won ti gbese le o so tode o tun gba bakan na wipe ajo to ndode awon eyan keyan to npa owo lo ni ponpo EFCC nile Nigeria tun fidi e mule bakan na wipe lasiko igbejo Mahman ta wiye won ni awon dukia ile ati ile eyi ti o fowora eyi to tun ko ina ni won kiyesi pe ibi to ti ri awon owo na ki se leyi to ba ofin mu adajo tun wa so wi pe ohun tun gbese le gbam lori awon dukia kan to je merin niye nitori iwadi ton fidi e mule fi ye wa wi pe ona eru ina ni won fi ra ile atile ta wi ohun ni ikadi iroyin yi agbo pe ajo to ndode awon ika eniyan to npa owo lo ni ponpo nile Nigeria EFCC won ni ko ti pari ise to nse patapata lori oro idajo igbeyin fun Mahman ta wiye

0: So, a cabo quada ye yan wa jashi kwa kwa kwa tifunte doro in all and go splash 105.5 FM we live for bala fellele ni badon. So ni ba ye mutuani no wero in Daily Post futi o jo ni any ka tioje a kosha moshe agbe joro fun eka ile she o tele muye tamosi DSS Fidelis Adedipe. Ina lo ti se akiyesi aisedede kan o nipa esun ti won fi ko enikan to nja fun eto ilu lorilede Nigeria lorun omo yele sowo re inu eyi ti won ti pojobo okun si lorun wipe awon oro buruku oro ti o mogbon lowo to nso si eni akoko lorilede Nigeria Are Bola Ahmed Tinubu nigba to nsoro ninu eto iforo wiro kan to waye lana ti se ojobo Adedipe salaye wipe o ku die ka to nipa bi sowore bo se nlanu gba o to nsoro ti o wa mo ibi to ye ko ti da oro to nso duro oni ese nla lele ije nigbati o nsoro buruku si Are Bola Ahmed Tinubu won lo ti se aseju ati pe o ti se anfani ominira to ni lati soro o ti si lo bakan na ta ba gbagbe a o mo wa si iranti wipe lenu lolo yi ni ile ejo giga ijoba apapo to kale silu Abuja ina ni o fun sowore ni aye lati jade kuro ni ahamo ti won si ni kan gba beeli re pelu owo toto 200 million naira ta mo si 200 million naira be na si ni Ajo DSS lo nsejo ohun lori okan ojokan esun ti won fi kan sowo re wipe gbogbo awon oro ko bakun gbe to nso si eni akoko orilede Nigeria Are Bola Tinubu eleyun o ku die ka to won ni ohun to bi le ejo ninu gan ina ni pe o pe Bola Ahmed Tinubu are wa ni Nigeria ni odaran Oni koda o tun lo si abala ero ayelujara X re nibi to ti nso isokuso nipa re orilede Nigeria nipari won ni agbejoro fun ile ise DSS wa so pe sowo re o ti se aseju ohun aserege lori iro oro to ntenu re jade papa julo ile ti mo so le kan wi pe o pe Are Bola Tinubu ni odara po nbele lele iti ki ise awada rara pe ohun to le ba yan loruko je ni eyin na le ka eleyi siwaju nu iwe iroyin Daily Post fun todi ojo keta osu keje 2026 tolani yamura si kini ohun ojo nlo
1: oda je kemi o gbe nlo sakata ni gbogbon egbe e to gbaju gbaja to nja afeto ati idagba soke ile Yoruba o eyin egbe afeni fere awon na bota bombo laaro ni be ni o nse alaye wi pe awon se atileyin fun idasile ile ise olopa eyan onijoba ipinle gbogbo to wa ni toketile orilede Nigeria won ni bi eyi ba kese jari yo je opa kutele fun isodotun eto abo lawujo wa pataki julo apa gusu ti ewo orun nenu atejade ohun ele ti egbe afeni fere ti wa fi nse lalaye wi pe idasile ile ise olopa lawon ijoba ipinle won ni eleyi o o je okan gbogi lati le ri daju pe orilede Nigeria oni iriri alaafia re o ki muse eto abo re ko le ba tubo da muse leyin eyi won ra webe sawon oloselo lati re daju pe won koyin so nta npe nila lori wahala ejogbon saju ese idibo gbogbo ti o mo waye ni odun egbewo odun oko o le meje iyan odun 2027 wayi lati apa abe yen je ka tun lo sodo si akume eni to nkowe fujoba apapo le Nigeria eye judge ekume ona sipa yoro lana ode yi o wi pe awon aseyori isejoba Are Bola Ahmed Tinubu oni egbo ko se fi pamo ko se dowo bo ninu itan orilede Nigeria nigbati akome eni to tesiwaju ninu atotonu re wi pe egbo Abuja lohun wa yi o tohun tin siso lori awon ise akose ati aseyori ti Are Bola Ahmed Tinubu ni orilede yi oko awon aseyori ohun le o ogon ti o eyin na le na ogon iwe iroyin the nation
0: ojuwe ke sare kale iko to di pe amadi gbadagbon wa fun ti aro ni lati ma lo se ise to tun ku lori tabile ni bayi are bola me tinubu ina ni won lo fi awada soro kan lana ode yi koda oro to so na iyawo re ina ni o nba wi eyi ni senator Olurenmi Tinubu nigbati won wa ni bi ipade kan ti won se ni Asurok to so pe iya alakara mama kara sela nibi ti won tin gbalejo awon akosemose osise oniroyin ti won si se apeje kan ni ibujoko ijoba ti nbe ni Abuja ni eleyi ti sele ti kaluku si dokoko erin ti won rerin nibi isele ta wi ohun oro to tenu are Bola Ahmed Tinubu jade ohun ina lo se weku pelu nkan tawo eyan so nigbati aya re ni orilede Nigeria Olurenmi Tinubu ti o nba won eyan soro wi pe bi ti nkan de duro nsin ka ma ma foju kekere wo awon okowo kekeke pepepe tori iru nkan bayi bi ka ma takara bi ka ma ko agbado sori ina ka ma yan ka won yan ma gba kero ko ma wo witi witi ko wo si ma dowo awon eyan sugbon to se pe opolopo awon mo Nigeria na gba sodi pe pelu bi to ra je seri nisin akara latun ma din agbado latun ma yan igba sugba awo sawo ewo Desmond Otin tin ba mi soro to koni ju bayi lo lori eto ati fun te doro yin toni an lati dupe lowo eyin te farabalẹ gbo wa ni agboye
1: eyin
0: te tele wa ni gbogbo gba ni ori radio ye Olorun yo ma tele eyin na yo ma se amona yin yo ma je ki adura yin gba
1: lagba
0: lowo Olorun ani ri wahala kankan
1: omo
0: wa to wa ni ahamo yanu sele a si gbo iroyin ayo nipa won lagba lowo Olorun lere sito alagbedede mido mido atun ma pade lori eto toku tolani
1: oro kenu lori ti fun te dorin fun ti owuro oni
0: this one to the g awon lo fun wa ni power en labele nbi e se adegoye ga baba
1: that's one loruko re la npe lagbawo o duro social aro ni o sise gan okuse okuse agbara ago meji gba nkan gbe na ni ke mari ti asale oni la ago meje ari esave ganza ni opelo larin waju adewuse opele oro elephant solo Oluwaye Skoro baba legba funra re sugba ago meje lowuro la ti fote doro yin na lagbe wa ago mewa ni asale Sunday eje mi ati yin pade esemi alaye leto ani awon ise kan ta gbodo ma se bayi e be ni pataki julo eyin te je loko laya bawo la ti se ngo ba di ale Sunday eyin e darapo mo wa eja ma ki afa Abdulsalam omo teni ola lawal omo lani ele oduko si loni o eledura yo ba ni do si opolopo odun o na lo se loke ipe ibaje oni kan lase lowo Olorun ba gbogbo eyin te je wole aye loni akiyin o pe ku orire ojo ibi enja ti ti ago mejiun ton lani Alade laja loruko timi yero yin ni awoko sere omo ton so ton so ton guraye apero ire omo luabi 1 ori yin o wa nbe

0: san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma lagara to ni ugbayugba owo to le ni 80 million naira 50 million naira lo wa le lati pin kashi e ti wa di alagba lugu omi okun ti ko se gbo tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbo nbe bo se nta yo meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan da anfani maru to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba o le mi se beta
0: o le sa pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilagelu fm *347*1004*2# be lo si tun le ta lori website www.kashe.ng eyin eniyan mi e ma duro e ma rose akoko yin lati kashe ayeye odun keji kashe ogunlegun eyan lo

0: kaabo pada latoju oja ikanis plus 105.5 fm live mala vele le ni lebana ta lo ta o tan jo pe ni gboro faisal pa egba yin send rap mo wele wa 500 ni bibi ka gira gba la ye lo kan ni bani do ni facebook ikanis plus 105.5 fm e bariba atura bakan bembi pelu wa won si wa nbi bayi won si wa pelu wa nbi bayi oko pataki laro lolufe wa ni won de man si dada fun wa lato lede lati agbon United Kingdom si jenu e ma gbe atura baka gbo Manchester e Manchester na ngbe sugbon Barcelona ni team won ni Spain England ni England won ti gbo pe wa ni ile agbara won wa npe won wo e ma pe won wo won a gbe call yin ko they play okay ifi gagbaga laarin olede Australia ati Egypt ara won to seku to ku wa ku ni ina DJ fe ya agbaye oku Egypt oku Ghana a ma pe Morocco ti yan yon ti oku Egypt oku Ghana ati Cabo Verde ameteta ni won gba ballu lale oju ola to Australia ati Egypt emi o ro pe ko ye ki Egypt o ma le wa nkan si soro Australia yen with the performance of Egypt ni tournament yi
1: emi ro pe anfani kan ti ile arula otan ni teyan le fokate na ni Egypt pe ko tesiwaju
0: okay Egypt ni eyan le fokate
1: inu
0: an meta to ku yen
1: to ye pe won chance ti won ni ta wa gbe Swiss ro olowo radada akoko na ta wa won radada ri pe isoro kan temi ro pan kan le ni oju pe stage ta won na de won de bere
0: bene esa ti o ti eje wi pe won o ti ena ge ti won o ti ena match kankan won ko furi
1: Ghana New Zealand won na yan ri ni World Cup so won se se bori isoro I win ri so mo ro pe knockout na ta ton wa de na sin o saburu nbe ko le je podo na ni won pa gbogbo awon egun yen
0: okay
1: ta ba wo Australia ta fe ba gbe mi ro pe Australia yen o ni quality toto ni to yen ke yen beru
0: Tiji ti ba man tin se
1: na man tin se tori pe ifi gagbaga awon akoko against Turkey ti an ti mi awon meji na won ti mi awon won mi awon kankan mo ifi gagbaga awon meji o ku ti an gba
0: omi
1: omi ni ododo ni
0: iyen Australia
1: ta ba de wo Egypt o draw Belgium o da pe o na New Zealand o da pe o draw Iran na
0: o se n go
1: o da score ifi gagbaga meteta ko si ti omi awon nbe se mi ro pe iko yi ni nkan se ninu idije ju Australia lo akoko na Australia o ki se ko to loruko toruko ile ma akoko
0: deru ba yan
1: so mo ro pe Egypt
0: ki se football nation
1: Egypt gan lo ni to se beru ninu tori en ba ni ru Muhammadu Salah ninu oko
0: 7 African champion
1: so to to gberu tag yen wa so mo ro pe Egypt si ni anfani alailegbe lati da
0: kafo kabale
1: ki Egypt ma doju ti wa boyo send gas si fun a
0: tori ba se so na reti Senegal ti an de bi ti an si ade bi ti an ko ate ti odo
1: won ade ti odo to won ba pada leyin wa
0: won da wa omi
1: won ba da wo omi
0: kini garanti
1: emi ri Egypt pe yo tesi waju
0: awon sikiru
2: mi ro pe ti Egypt ba ti se afojudi
3: mi ro pe orilede Australia je orilede to ma ja won iyen ninu DJ yi ta ba wo orilede Australia o se daada to ninu DJ sugbon fortunately won bara won yẹn ni knockout stage bi awon meji pere ti won ti mi ni tournament won kon si di mejeji le to je pe orilede Egypt won ti mi awon bi marun meta pere lo kon si sugbon koko be ni pe ko si iru ko ti orilede Australia yi je ti orilede Egypt ti baru e pade ni group stage leyin New Zealand nikan ni mo fe le so pe boya orilede Australia better yẹn ni group stage so emi ni Iran ni Belgium ni
0: wọn kì í ṣe gbé Australia
3: wọn ṣe gbé Australia wọn ṣe gbé Australia so lápọ̀ ọ̀dọ̀ ti tèmi
0: tó bá fi lè mú Egypt yan yọ níwájú àwọn yẹn
3: níwájú Iran níwájú Belgium tí ò bọ̀rẹ́ lẹ̀ níwájú wọn tó dẹ̀ na New Zealand mo rò pé kì í ṣe orílẹ̀-èdè Australia lára àwọn orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ eléyìí tó wà fortunate ní knockout stage ò ní Egypt wa láti pàdé irúkọ
0: eléyìí
3: bẹ́ẹ̀ni so mi ò rí nǹkan tó ní pé kó padanu agbábọ́ọ̀lù
0: no excuse
3: ko padanu ko si excuse
0: ta bá wo àwọn individual
3: ko wà negotiable rárá ta bá wo àwọn individual player eléyìí tí wọ́n ní gan kò sí ta bá ń worí player Australia ní kọ̀ọ̀kan kò sí ètò match yìí kìíní so lápọ̀dọ̀ ti tèmi
0: ẹjẹ́ lọ sórí Cabo Verde àti Argentina babaláwo Ghana tún ti sọ̀rọ̀ babaláwo Ghana abi ka so yi pe inro ke se babalawo ke onisegun ni o nsegun ni ke se babalawo tori awon babalawo no ma nlo ifa so oto lo nisegun oto ni babalawo o yato si ra won segun yato si babalawo ka ma da po mara won onisegun ni o le de Ghana oni ki gbogbo omo o le de Kevad ki won lo fo tori gbogbo so be fun gbogbo mo le do lawo won mo yin mu si ni gbogbo omo o le de Kevad kan lo fo kan ba le pe Kevad lu ma ja Argentina won na won Argentina ta si nwi na I know special I retreat Kevad te panu DJ ni Kevad tun le sagidi abi ki le ro aka
1: ta ba wo da a de pe ko si nkan ti o le sele nbi bola lafese nba ti ma so sugbon e lopo lopo gba awon kan kan be te pe o difficult die papa julo ka so pe Kevad o ti se nkan fun bi Uruguay ati Spain seyin ko ya so pe boya bi ko kekeke lo npade o somo ki iru awon iko bi Argentina kan lose guard kan wo pe awon egbe re ni mbafa o se na ko ti Argentina ba wo pe iko yi o play against Spain won o ri awon re mi o Uruguay o o ba Uruguay gba tutu
0: to jara South America
1: to jara iko to an jo wa
0: nibi kana
1: me se na pe Yoruba ni
0: iku ti poju gbe wa eni
1: so we la ne pa fun ni so emi ro pe Argentina ye ko ti keko latara won ta n so pe iko ye se ko teyan ma foju kekere wo
0: mi an ba foju ana wo ku
1: e bo ra o bo la so so emi ro pe awon kan ye ti safihan pe iko yi na da ta wa de wo iko yin sin awon ni ko to kere ju ti a de knockout stage ninu tan dije fe ya agbaye won si tan se wa fun gba akoko so itan to won gan ti ko yi gan aye ma ja gbosin be tan ba dele gan lo la gan won gbudo ma ki won ka
0: bo pe ki won
1: omo odo rere bo ebe ko wo pe Argentina ni lo le mu iroyin buruku wa
0: Argentina
1: waye
0: ni ogbodo
1: Argentina na Kevad
0: ni ogbodo wura Argentina ni ogbodo wura re
1: wura eran ti iru ko yi ba ja Argentina de lori ofe kan be se waye kan to pade ko to wa ni rank 1 to 10 won de semi final ni el pool ti won wa yi ni bi to lo
0: route ti won wa yen
1: kan to pade ko to lo wura to wa ni rank 1 to 10
0: so won wa ni wura won ran ko je
1: pe Kevad fi an ko ka point Kevad so lapo do temi
0: kare kini kare ti
1: kan ti Kevad den lo latin wa ta n so ron pe ina ni bi robust pe
0: agbara agbara agbara kun fa won ara bi
1: ka gbo seyin boya ta ba ri kanta ka ilo falatako ta ba n sọrọ agbara mi ro pe eyan
0: kankan agbara ẹnikan sọ yi pe ojoro route ni Argentina wa ojoro route
1: ko si n to n jo ojoro route seri eyan mo seri ba gbogbo seti yan ma se laye ko ma be lohun anu latodo lohun anu nla ni iru route to wa ibe ni Portugal na o ba wa to ba se pa akoko
0: etemole eni ti iru route to wa yi
1: route to wa yi gangan ni be ni Portugal ba wa
0: ti Portugal ba se
1: kalo ba se pa akoko
0: ti a ni ki won se
1: ti a ni won se awon ni won se pa akoko ti a fi bara won ni route
0: kala Argentina se po keji
1: ah je to ba se po keji yo bare ni bi tan so yi na ni
0: so dem league
1: o eyan ma sise to
0: kilo fa ojoro nbe bayi
1: ka ko si nbe
0: tori an so pe FIFA team kini kan ko ye won o ya lo mi
1: o to wa ye lo
0: fe
1: pe ife pe
0: ife nu ni
1: kokan mo fe ran
0: re Ronaldo se lo ma pade awon kan bayi
1: won
0: ni won se po kini ki won gba bi toro
1: gba bi toro o ti sele ri ti ko England ma ma se po keji
0: to ma se po keji ngba to study
1: 2018 o study route akoko yen pe pool akoko yi o te ba gba be odo eno
0: kan ni o bo
1: 2018
0: yes
1: o de lo se po elekeji fun ara re to ti gbogbo aye lo
0: mo intentionally
1: gbogbo aye lo ko to gbagan pe rest player po keji lasi won se po keji won se to route won ba se pe Croatia lo lo ja won ni semi final so mo ba da se kagba
0: so ko si tin je
1: e lo study gbogbo nkan ni o won se le be ka kiri agbara
0: so mo si je no kini ka re ti Cabo Verde
1: e le pe Cabo Verde yo gbianju ni ko ko mo baje lapodo temi
0: okay
3: lapodo temi mi ro pe ta ba ti en so nipa mi ma top jade ni group even though gan ke yan tun se first jade team to ba ma pade eni to n to eni to jo se first jade o tun ni rank o tun ni rank so di mo to ba se se force nkan to ba fi force yen ohun lo ma je pe di lowest team ohun ni wa pade sugbon unfortunately ngba mi o ma sele to je pe team to be ya tawon to je team gidi tawon eyan ti expect bo ye ko se first jade
0: o le ma se first
3: o se second abi lo se third so to wa lo ko sowo hello mi to se
0: accordingly nibi ti keu cabo vade yen e ma pe se po keji lo spada se jade se ma pe group uruguay
1: ben
0: ati spain lo wa
1: ben
0: ireti awon eyan ni pe ti spain ba se po kan ni uruguay
1: yo se po
0: keji jade
3: ben
1: agan so mi gba
3: e bi ba se se ni ben ben na eyan melo gan lo ti ka ke fa pe
1: to ba se kan se o jade lo le ri po keta se
0: po keta la ngo gan si se po keta ke so do Argentina ni ibalo
1: to ba se po keta pelu 3 points ko le qualify
0: o le mo qualify
1: tori
0: se ko le Uruguay lo fi gbogbo e lo Argentina lo
3: yani ti
0: kalo se po keta ni si ke se to le ni so bo se je ni
1: po keta ni se Uruguay ati Argentina ni ba
0: pade ni ba pade bayi
1: so ke se so pe Europe
0: eh eh so ba ni yen se ni
3: ta ba ni ka wo ifigagbaga ile ni mi royin pe ko si nkankan ta ba wo orilede meji kan ninu idije yi ya Argentina ati France orilede to ba ma na awon mejeji yen ko le da to won sugbon a kan ni nkan kan ni area yen ni boya lowo eyin ni boya lowo arin ni boya lowo waju ni to je pe o fe ni to won nkan yen lo ma capitalize le lori ko ba je defense elu daju won pe okay team ba se mi se gimi awon kan o ma gbe wa yen lo so lai je be emi ro pe orilede Cape Verde ta ba ni ka gbe won si
0: ori Argentina
3: ko si nkan kan ti won ni tan le fi yan yo di only
0: thing kan goalkeeper Fozinha
3: yo be to ba omi to ba mo ni won o le yan re la si
0: Fozinha
3: mo yo ro pe olu asole kan ni yi ni de bi pe won ni o concede goal
0: e ko si
3: so ki wa ni o be bi se Argentina kan temi kan wo pa e ni pe awon agba so pe ta ba ti beran lala won mo po de lo pa sugbon tan ba lo ba oku o de lala afoju di lo pa di only thing to le mu won kese won yegere
0: afojude
3: ni ni o ni pe boya won kan foju kere won ipe kini lai je be emi o ri nkan to ni ki fi gagbaga ma pari labala koko
0: first half
3: yes
0: ta ka fi fe kona fu si formati
3: second half ka kan ma wo
0: ti won to re sin player
3: number 1 si number 80 kini kan ki de se pe flop no fi wa nbi awon ni defending champion won de ni world class player
1: won ti gba match me wa lera ti won padanu
0: Ghana, Colombia.
1: Boya
0: ewo ni team go nse.
1: Ghana o la taba wo enter
0: fe gba. Ghana pin ni
1: o ro won pe because taba wo enter fe gba kun se ko to kere. Won se ko bi England. Te ye pe won gba ball kan fe penetrate wonu box. Iko Colombia iko to je pe lati waju lati arin lati gbogbe. Eyan ma ri da won lotun lo sin. E ba wo iko ye against Portugal. Yo mo nkan ti won so e
0: in to ba mi leru nu ko ni pe in ri bi ti won ti le gba shot
1: so iko e da
0: de in fe ma won ma gba latarin in ri bi bo je gbe bo je di wi ani shot mi gan
1: dias mo le so pe won o da rate ninu awon gba bolu
0: won ki fun ni hype to to si
1: Luis Dias ti wa ni level tan gbe gbogbo awon gba bolu to kan rin si lo lo be won se agbabolu kekere
0: so oya kan ma rate si e na high
1: se player to kan ma rate kekere o ti wa ni level to gagan lapodo temi Luis Dias nikan fun Ghana leni won o la la si
0: kini ka reti
1: Colombia all the way ni o yo na won gidi
0: lulu nu
1: o le somo lulu ti go ba tete waye
0: ti o ko ni na
1: ti o ko ni na gbogbo ologun won kan lo pe wa
0: iyan Adam se mo lo ri adahun se nitori awa kesike
3: mi ro pe orilede Colombia ko nse o ni orilede ti mo ri lara orilede ti mo ri pe ko si kankan to le deru ba lati le adulawo ni ko si kankan ti ba se ngba bon le adulawo tori ti Colombia o mo so lapo odo ti temi fun orilede Ghana di only thing torilede Ghana o fi le na won le ni ni pe kan ma ni lokan yi pe boya tabago eyo kan
0: a lo dile
3: e ja lo joko sile ko si ko si ko si mi ri
0: afa ti e beni ogo meji de ti 6
3: e sa mo pe won ti le won yen pe attack jura won lo tele tele ki dije to bere mo ma wo pe kini Colombia fi wa ni FIFA rank number 12 abi number 13 to wa pe
0: sugar
3: ba te wa sugar ba ti competition be mo e pe no
0: hello
3: o sere ni
4: eh
0: hello e kasan
4: o pa so
0: ai you can splash la tin gbe yoruko yin atadugo te wa isa
4: ayo de de ti a se that your so say
0: o so ilu wo losun
4: ile egbo ile egbo
0: ile egbo losun igba le tin play cash
4: ah o ti te gba o
0: se jeri
4: mo ti
0: jeri o na mo ti jeri okay congratulations to ti je 50,000 naira losun e to ti je 50,000 naira losun e won pe yin bi an se ma npe yin e na ni eh aja to pe 50,000 naira mi eh fanfan ni awon ti oye Colombia ni qualify world cup ni South America Argentina gan ori won na o won na Argentina ni lu won ni Bogota bi kilo ko kini won 2-1 won wa lo draw Argentina nle so Argentina na won ke le mo pe won o se se ko won iwa number 12 team yen mo beru won short won le fi short baluje hello
5: hello
0: e ka so sa
5: e ka so ma
0: oruko yin atadugo te wa isa
5: Olajide Opoye
0: sa
5: Olajide Opoye mi
0: igba wo letin play cash
5: ah mo din play ti pe o
0: sir jerry
5: eh jerry o
0: congratulations eyin lo je 50,000 naira lekeji losun yi
5: eh thank you
0: oda eyin aya e won pe yin laipe se gbo won pe yin je lo sori 100,000 naira 100,000 naira 00 lo bere ile 9888 ah the number you to Jerry's are 9888
6: the MTN number you have dialed is not reachable at the moment
0: o pari ba ntun pe o pari ba ntun pe
6: the MTN number you have dialed is not
0: e pare ese mi e pare ese mi ati pare lowo kan life ota pe asi ti se mi imi ta se imi ta se re imi ta se re 081 lo gbe wa o pari si 3632 081 lo gbe wa o pari si 3632 imi ta se imi ta se kama ba ti a okay egbe o hello
5: hello
0: e ka so
5: hello e ka so
0: ikani la genu la tin pe yi abi ikani splash jale ikani splash la tin pe oruko yin atadugo te wa yi
5: hello
0: oruko yin atadugo te wa yi
5: Ito ayo ba mi se wa ni o ajaba alagunu
0: igba wo le tin play cash e
5: ati igba de ti daji
0: se ti jeri
5: ara o
0: e jeri
5: be ni
0: congratulations eyin le je 100,000 naira losun yi eyin le je 100,000 naira losun yi
5: olorun seun
0: olorun seun olorun seun won pe yin
5: la
0: won pe yin la ipe yi o won pe yin la ipe yi o
5: okay sir
0: bo se jenu Eja ma lo futo sey. Ere gbogbo di osun ola nikan ni lagelo 96.7 FM ago meji la niyan o. Titi igba yen. Arki atura baka na ajo wa nle agbara lati igba ta ti bere na ni. E titi igba ta tun ma pada pade. Zad loruko temi top striker Oblaze Cuts and Design tailor mi niyan bo ba ti lo si eh bo ba ti de ring road ona to lo si ona ki won poruko bi yu o ko re mo ti sapa mi lori egba mi ibe lodo re wa gba mi ni se ke se Joyce B ta ba lo Joyce B ta le lo gba de oke bola lo ona Joyce B yen eh bo si je mi igba ta tun pade Alaliam za lo ko temi to saka to galant gan askalavi e so pe ti lo
7: awon ti ni splash fm la wa fe ma bo splash fm wa fe ma bo
8: splash 105.5 fm the integrity station
9: here is
8: 105.5
9: one station all the hits
8: 105.5 splash
10: Quick, charge at 240.
11: Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olori re ti won ta won tun ma gbo pele akotun ajeje na ma lagara to ni ugbayugba owo to le ni 100 million naira 50 million naira lo wa le lati pin kashi e ti wa di alagba lugu omi okun ti ko se gbo tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbo nbe bo se nta yo meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan da anfani maru to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba o le mi se beta
0: o le sa pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilagelu fm *347*1004*2# be lo si tun le ta lori website www.cashier.ng eyin eniyan mi e ma duro e ma rose akoko yin lati cashier ayeye odun keji cashier ogunlegbe eyan

0: So e kaabo pada lati oju oja eh ijoba abile le ngbo lori ikanni splash 105.5 fm pelu abiodun adewole mr double a eyin te ba wa lori facebook e ti lori ma drop comment bayi o e like ke share ke tun drop comment e ja itana to ntan otutu o si da e ma duro dojo la o akoko nsure tete ori facebook bi ti e lo ona ni splash fm 105.5 ibadan Splash FM 105.5 Ibadan. A drop comment, a like, a question share. Tabati nri owo yin pe en sa use si wa daada eyan meji to ba wa active online. Tade engage pelu wa a mu won, won si send the answer. Bi to ba ti pari a tewo sian loko awon eyan. Ti won feran bi mbu ade kan bi, ti won ko ka mo bo card. Ba won ti won feran sa vali na ba fe bo card aye wa o. Abi ti mo nso oye, sugbon lowo lowo bayi. Kadi awon ore bi mbade kan bi la mbo lowo eyin alaga fun Ibadan Southwest local government kan ide Adeyemi Akande ekwa tutun lati arosa
1: ase
0: isele ti o jani laya to sele ni oja bode agbalagba isele ni asode kanrin ngba te debe kina so fun yin ko fa na bo lo se sele
1: ase pupo olotu le kan se mo ki gbogbo awon iya loja baba loja ni oja bode pe mo ku oro aje Olorun oba laanu julo gbogbo awon to kan patapata Olorun oba mi bu omi alafia ti idunu si okan won
0: amen
1: igba ti mo debe emi na ki aje ku kale tori pe a ri ose nla ti ijamba ina na se si oja na amo pato nkan to fa awon agbofinro ati awon panapana mo wa nibe bayi lati le ma se iwadi lati mo nkan ti o le fa inana
0: sawa ro do so fun yin ni pe nkan bayi lo fa
1: awon ara oja mo bere lowo won mo ko si kankan ninu won
0: mo lo mo du mo lo sele
1: be ni nkan bi ago meta bo se merin oni o sele be mo le so pe pato nkan bayi
0: ni ofa
1: ti ofa ina nibe
0: ati wa ngbo pe orisisi awon eyan tin lo be won pa won donate owo nkan kan ngba teyin lo be agbo pe promise government intervention ki le gbale o lati se
1: atunto oja ki ko ibe fun won ni ona ti o fi je wi pe iru jamba ina ti o sele ko ni le sele mo nibe eto ti a gbiyanju lati se fun oja bode ni
0: se fe modernize eni
1: gbogbo ona ti abale gba ti nkan fi ro awon ti o ba ntaja nibe lorun gbogbo gbogbo gbese ni joba ma gbe
0: e ko lock up shops ati open stores
1: gbogbo nkan ti
0: yo
1: fi je pe awon ti o ma taja nibe irorun o de ba won ju bi o ti wa lo ti o je pe be ba lo sinu oja gan ngba ti o ti ijona gan e bi nkan ti awon elebo ma npe ni wolukolu le ma ri nbe ti e si o ma wonu ara won eto ti ijoba ma se fun oja bode ni isin nkan ti o pe yo ni apere
0: tori awon ara bode ni mo wu pe awa yo ni ijoba
1: lagbara olorun bi o ti ri ni
0: te ba fe colo cup shop to pe be season le se se o ibo le pa awon ara oja si te ba fe seyin ibo le kun si
1: oja bode mi na wa ki si se pe boya patapata gbogbo oja oni tori pe a mo wi pe tita rira won ni ojojumo ni a wa ibi ti won le ti ra mo pe lona ti ijobo se pari ise ton ba fe se nibe
0: o sun me fa lo mo ku teyin o lo
1: ijobe eku
0: seyin le se foundation ko to di pe eku nbe
1: gbogbo e wa lowo olorun
0: so lo ni wa si ijoba ibe yin le si ijoba yin lo fi be
1: owo re ohun lo fi wa si be owo re ni a si wa emi si je ani ti ma wa si ori afefe ti o mo pe ohun odogbon ohun odogoji
0: n te ba di lo ko five flavor da so ke di marun te ba ni lo dogbon
1: o kokko wo nkan ti o ti eyan fe se na opolopo nkan ti o ma mu nkan sele ni orilede yi ti e fi je aseyan junu nitori pe a ni wo bi omi se jin to ta fi ma benu e
0: so teyin ba fe wo message jin to igbese wo lokute gbe bayi ti lo wo e ti see on the spot assessment e ti ri ki lokute se bayi
1: e se nkan ta wi isele ni aro yi
0: yes
1: awon eyan wa si wa ni ori feed nbe
0: okay
1: ti won wo mo si advice wa lori pe igbese ti a le gbe ni lati koko je ki awon ti isele yi sele si ki ara koko de won die na igbese keji ti a ba gbe ni ibo ni a koko fe fi won si na tun koko ma se
0: so ma ni long term and short term intervention
1: bo ti le ganu double
0: e okay now ke ti e kule ni intervention yin gan lo da bodin ko to di pin to sele sele ki le se fun won nbe ti fun mo pa won ni joba
1: mo mo pe awon ni joba nbe
0: ki le se fun nbe
1: e a se na igbalode be fun won ene
0: iyen sola be
1: sola
0: okay
1: a se le igbase fun won
0: all right
1: a se omi igbalode be fun won
0: bo sola toilet
1: sola toilet
0: eyin e se gugu nkan te so yi
1: ni agbara olodun
0: so da bodin
1: won le mo pe lati be ki won bere
0: okay now ya to fa won yun o ya awon afojusun yin te so pe o wa lori ati tun aye odo se ki igbelaruge de ba won odo ati ki eto lera awon tin gbe badan southwest ko giriki o ya kile ti se laarin odun marun abo sasiko ta wa laarin iseju marun e diyin se riju yin
1: e se pupo lekan se mo to ki gbogbo awon omo bibi ati olugbe ijoba ibadan southwest local government fun ifowoso won po won pelu ijoba ti o wa lode leni ni ipinle Oyo ati ni ijoba ibile wa Ibadan Southwest Local Government gege bi ati bi mo se so bi pe ikan na awon afojusun mi ohun ni idagbasoke fun awon odo ohun ni lati ri wi pe awon odo wa paapa julo nigbati won ba wa ninu olude olojo gboro a ma nse eto idanileko fun won ni ododun nigbata koko bere bi odun kẹrin sẹyin awọn ti a fe ta fi bere nbe boya ni won to ogorun amọ gba ta fi ri ngba ta fi ri odun keji won ti le ni ogorun meta be ni eyi ti a se lo ara nkan wuri ti a nse fun won ni pe tori igbagbo wa wi pe awọn omode ni ni o di agba lola ton ba si ni eko ti o jingiri awọn ni o di olori ilu ni

0: À l'été, botu ne monta lati o kado.
1: So bo o kado bi mewa.
0: Bo o tobi mewa. O si tun lo lowo lowo bayi.
1: Oja melo le ko melo le tun se.
0: A ko oja. Nitori pe ijoba ibile Ibadan Southwest Local Government a ni ile toto lati le ko oja igbalode ni se.
1: Moto park melo le ko ewo le intervene. Te se intervention si be.
0: Moto park intervention si oni ti apata.
1: Okay.
0: Moto park to wa ni apata. Koda gan akọ ni. Ki se pe boya kan lo renovate e. Bene.
1: E ko moto park sapata.
0: Si apata.
1: Se si commissioner re.
0: Lagbara Olorun.
1: E pariwo ni awon eyan gbọ.
0: A pariwo awon to nlo be mo pe a se be.
1: E da polo oja. Owo re amulele. Ngba nba podo oja de. Se gbogbo nkan te ti se laarin odun marun. Ati osu mefa se ko juba na lo so titi kankan te do da si wa be do da si titi kankan ni
0: a de be
1: ngba ma kwara de o ya de si owo re amulele e ku kale.

don't show us emphatically fantastic. My good cool European entertainment program. Lori Afefe ready. Yeah, boomba. Radio show she bere. Ni se bi okunrun wa lu ogindan se bi olewa jo ni nisun alejo ara n toka okaye tara paramo n tori ni ni mewa ti ebo ala to de orun ni ikoni splash yin re 105.5 fm the integrity station promoting right values ina mo pe lo gbogbo ajo e ti bayi ba go meje ba ti lo osin meje tin gbe wa sori afefe kare ari extravaganza lo nitori jije kon la fi raye ko tasile nitori ofofo ni o oye ana nile wa o ti isun ibere ofofo na ni abi mo e ba wa yo enu baba olomo la ti ko gbon eku e wo ma yo agbara tinti enu agbe bi la gbe gbon Sumato lo leko Agbeni foro ni tegba loke Afenujuwe larun osogbo awon ni lo bara bara paja ileji jo labuku iseyin Ashi aja tori koko to ngbo Aisho se koko aja to gbo koko Ongangan le bombo tu ni ori won fi wi pe ijo a ma be ni kun aro ngba ti o ba sese yi nko o dumare ma ja fara sinu da esan tin se tisha ti o san ma lo ja ba se ti lorun baba lawo Shagbarun. O le te ri yen ni shagbaje. Nitori ohun ta je ba ni o le ni gbe.

0: swallow. That owo kunle afolayan.
1: Ọlọrun alaye enuwa.
0: O ni o se orekunrin.
1: Aye mo mi mo lo so mi lo ba.
0: Ti arabirin ti o wuwa omo lu abi titi.
1: Aba o se.
0: Awon ti ekeji re gbe ogun loro. Eh cinema yen ere yen won da pada si bi odun 1985. Emi okan la won soro kan ni you have intellect down to succeed kai ah mo fo bi ewa gan e mo fo bi awo ton gan je mo tun mo gbolohun yen sha Olodo uprising. People have to often have to tone down their intellect. Often have to tone their intellect down to succeed in Nigeria. Says mediocrity is often rewarded over professionalism in Nigeria. Yen ni wipe keyan mo se doju ami gege bi ojimi. Ki awon eyan won ki gborin fun ise be lorilede Nigeria o. Sugbo iwo to je pe ope ni e. O ta to igba papo mo ewo. O ti n so gbogbo lodi. Won ran won ran kati kati woro ran ran. Ni won gboriyin fun lorilede Nigeria ti wa. O ni won ma laka si e lo ma n ka kun. O ni je mo wipe lati igba to ti bere si ni se cinema. Gbogbo awon ipa to ma n ko rose to ma n mu ifiwaweda to ma n se. To je awon serious roles. La fi toka eyan pe awon critical roles leleyo elede handle o mu se daadaa. O ni je mo pe nu igbesi aye ohun iwon ba ni ipa to ko iwon ba ni ohun rere to ohun le ri fayo nbe. Afigba ti ohun jaude. Afigba ti o kiki bureketo ninu omo ghetto the saga. So oro yin na lo wa njade laarin gbogbo awuyewuye olodo uprising. Ele to je oro kan to gbode kan latodo YC akorin olorin sewosewo ni. O fi n soro nipa bi awon eyan se ma n bu ola gbe oriyin san esan ore fun awon to je pe bọ́wọ̀wọ̀ níṣẹ́ tí wọ́n ṣe. Àwọn oníbọ̀wọ̀wọ̀ ni wọ́n ń gbóríyìn fún lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbìyànjú láti ṣe dáadáa ní apá ibi tí wọ́n ti ń ṣe nǹkan tí wọ́n sì ń ṣàlàyé ẹ̀ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Tí wọ́n ń ṣe bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Àwọn tó jẹ́ pé àwọn gangan ni orí ìyẹn tọ́ sí wọn àwọn ọ̀gbẹ́ orí. Wọn kì í rí tiwọn rò. Ṣùgbọ́n àwọn oníwọ̀nrán káti kàti wóró jáun ràn. Ìyẹn ni wípé bọ̀ọ̀wọ̀wọ̀ ló ta lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ń gbóríyìn fún.

0: ngini do kunya se
1: ko seyan tin je bi oran bi alaisi eni o ba ti ku lejo won wo mi
0: awon se mi loya
1: dele bo ti ba rin do ti be ba won dele ko leni keji tin ba jowu ni ni ko leni keji tin ba jowu
0: baba ewe
1: mo tin bu baba o lo ba kan ni ara tagborin dango ko jo won ara loju aja o
0: mi o
1: gede gudu eran gala o ko ilalasan ni won je won.

0: kaso omo araye omo pele aye le ngun yi gbe ni ba ti dori eni ki won ma rora opo ajijadu lo nbe ni di akaso ase afe ni lobirin o foju rewo ni eyan to ya oko lokunrun roko ko ni fe ko lokunrun oye koko le ba di ti won ni beke tani o mo pe ku te ri yan osoro ku
1: eni so fa
0: oro ku ba jani jani to gbe mi ko tan gbe eni ti o teyan eni se lo nira bi ba huwa to ma lai ni binuku
1: la olorun le la
0: won teyan tin fi pa jale na egbera ni won se isu eni bata ka fo bo su eni ka to je su ni edumare olojo ni ko ma je ayayo ti o daran
1: ma ni baba
0: arogun imoran lenu tubo so aladapo alamu alatubo so aladapo didere aye ko tonle alamu omo ere lapa

0: ike ke laye da eni re o si laye mo eni re ti ku tan eni bi loro le do lore ere eniyan ba mi olarin waju mo jaya omo eniyan
1: e ba gbo pe mo tun ti trouble
0: ba
1: so mo ju ta ni o se me ta ni ibi le omo ogule
0: eniyan to ba ti lewa pupo ni ki roju jeun kanu
1: ba gbo pe mo tun
0: ori a ki je elewa
1: ko la lo se meji
0: ni simi ni apoju ewa adawadanu
1: ile
0: odun ni rare wa ko ma wo be
1: dolagon
0: aja tin wa lerun wa
1: gbogun
0: e lo nfe ni rubutu bi ko je ti won
1: le ba la la
0: seyan ton rere ki wu
1: ko
0: ba gbe le oko edo ni le lori ororo
1: apoju
0: ewa ni ki je ki won gbadun dokan
1: tubo
0: sun oladapo lo tun leleyin lowo lo ni eni aban ba sejo eniyan yo wu ta ban ba star ba sun lesun ajoro ba se monitor lori ko ti wa gaga bi elese labe ofin ko ti je bi afigba ta ba ri ti fun te do oro
1: ibagule ma ba o alai ya ya rabbi
0: o tubo so alada po lo ni igba to ba ti gbon ni jejere je osan to ba ti pon robo to ni kokoro wo oko pe e ka bon boro bi o seyin to ba pon akere da alawo o si dara deyan opolopurewa o si dibi loju ade ta ori elewa ade ti yan si ki ijongbon
1: gbogbo aga
0: olarewaju ade poju wa ni elejo ti modugun
1: alaila
0: elejo fenu ara won jewo ejo
1: otito
0: ateri ti je koro o di rorun eni abalabe aso o ja won niro eyi to gbabo di ti fenu re tumo awon olote meji ti o jewo won ko lejo are lenu ni ninu igbekun eri ni gbogbo eke wa o da ke eyan wa lawujo awon agba o olarin waju adewu si opele oro le mi nje elephant solo kan soso ajana okute gba gboje efo papojo
1: akote to won bo
0: ase ojogbon la yan ayan ba nja yo ri e ninu salanga ojogbon la fe ti yan kanduka kiriti e leti ala oko ojogbon ni tata pelu ire ti nje lagbegbe isa
1: gbon
0: yan tata tabi re e to ba kuro lagbegbe iseda e to wa re le agbebo lo re yan thank you aje se daro sile pe won ti saju alo ode eku pelu afi eku pelu emo tolongi ni pe si pade tun won je gbogbo aye lo ti ye pe won je pe orun ni adanwo ba ti pekun emi oju ojogbon la afi wa ladanwo ojogbon eniyan to ba fe je
1: alaye
0: o si fe wa nipo ojogbon taye mo itaye mama won ni suna iru won ki je lawujo omogo tori iran alai lero ni ki fe kologbon gberi ni bi afonu fora ba ti gbe poju ologbon lo igi imo ki gbe be koye this is aria extravaganza a supercalifragilistic espialidocious and synthetically phantasmagorical urban entertainment program lori afefe radio boomba radio sese bere ani apade lo se to mbo e ku kale baby olarin waju opele radio roko ti mo nje ire o

0: eki ebanka kiri sore ebanki onimajemu ipe ebanki ologo ajobo e so e ko se oba to mu o lo oni lojo keta ninu awe oni lojo keta ninu osu keje oni ni mo di olorun meta lokan si o ko sami si o lara ami kini ami oju ere may the Lord make a mark upon you, the mark of favor, in the mighty name of Jesus. This is overtaken by divine favor. Agbara kan be ti mo je ke yan ya yan le gbogbo eyan omo Olorun pe so pe baba mo dupe lowo re fun ikan ojo kan anu fun ikan ojo kan ore o se o eku ise titi lai lo pe mi lodo re Jesu Oluwa wa bo ni se je ojo jimama mo fe ke dide gbogbo eyin te fe ki emi Olorun ko sami oju ere si olara ami kan be ti won pe ni the mark of favor Olorun ni mo wu yan se a kan mo mo ohun ti won si n pe in favor a so de be ba se n ba boy and ninu convention awon obirin ta si die latojo Tuesday nibi ta ti gba baba wa iko atiriju Eledumare intercontinental provincial pastor Babaka Lejaye lati ijo Redeem ta ti gba won lalejo ni Jesus City nibi ti emi awon woli ti so pe ka fun awon eyan ni anointing won meji meji nibi ta ti ni anfani si omi 77 and sumo be bayi gbogbo eyan omo Olorun wa dide ka ese meje si waju kan ka ni hallelujah meje laki to ba ti gbe ese meje si waju a si fi ogo meta support ye ke mo fe gbo lenu e orin hallelujah so ni gbogbo bi te ba wa somebody stand up and shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meta ogo fun messiah ko to di pe ma mu ese bibeli egbo ile igbogbo eyan omo Olorun se ri nti won pe ni divine favor is what every woman being need on heart ohun to nilo ninu aye ni be se du oyan mo mi e wa mu ika to gunju nu kai e fi kan awuje yin eni baba da favor re nu mi egbon ti mo fe so yi there is no bad or ugly situation that this favor cannot turn around eni kan ni ki le wi ko sti si bi ogun se le bruto tabi la si bo to nla koja tabi idamu ti won pe ni oju ere Olorun ti o le yi pada ah favor ni so pe favor Olorun jo mi maru ti baba yi ati mama nla koja mami e kan fo le meji si waju ah enikan ni be woli wa tun de emi Olorun lo ni e se be sa pelu majemu ati ase Olorun emi na nse nbi mo wa yi n to ba mu o fo si waju gbogbo eyin ti won mo pe ni ola nre yi tabi ola ti ri soju kan na mo yi ipin re pada pelu n ti won pe ni oju ere Olorun pe lato ni lo ki ola re ko mo lo waju in the name of Jesus Christ se ri anointing oyi idite je meji meji ni pe tori favor Olorun wa ni ki n fu ese gbogbo awon omo Olorun ni ojo Sunday ati ni sona church ni o ati ni wema ni o bi Olorun ba ji o salaba pade mi woli odekunle epaphras mo fe fo lesenu enikan ni ki lode is our covenant day of feet washing ojo majemu fifo ese ni ese re yi o ni nkan se pelu bi ti favor ran lo ibi meta ni oju ere gberu oju re bayi tawon eyan ba ti le wo le kan na won ni efun owo re bayi ni kete to ba tewo ki se gbe eyan ni mo tewo ti mo ri gba ki se gbe eni to ba toro ni won mo sanu o gba oju rere Olorun ko toro nkan ki won o fun o so wa ri ese o na ni nkan se pelu favor ese re favor ni mo dari e lo si bire eni ori mi a kan oke so be owo mi agbare mu inu mi yo ma dun ese mi adebire awon ese kan ti debire laye Olorun loji ori be so ti n ba ti bo sori Facebook ni mami ti n ba bo sori Facebook sa ejo eyin te ba ni pef emu lowo o sasi to ba niyan iwo to ba ni cream ipara ni njebe iba sadi agbon o lo je n fe fun yin in le soro favor ki mo soro nipa ipara ko si bi se soro favor ti ni soro pef bi oba wa ni mejeje o sa lo se ewe ibu iba so se omo laafu o se dudu to mo fi weun olohun bo yo si se olobi je pe te ba le nikan to dabi eni po mo gun mo te tawon eyan sari e won ni akuku mo ru o se ti fi nwe ko so gbon ti mo fe dasi a mo te mefa se merin ti mo mo gbadua si o se a pade odekunle epafras lori facebook lori youtube ati tiktok ni agbare ni to laye atohun youtube ma wa tiktok ma wa laaro kutukutu lola wa foju kan mi live neat and direct egbon ti mo fe so you may be age mate you can never be grace mate enikan ni kin woli yen so ele jo je ojo ori kan na ki wa teni ojo lo school ba kan na Olorun bo ke tun jo mo joko po ki ejo je ojo ori in ti won gbe ni oju ere Olorun ba ngbo o yato to in ni mo so yan den to yato so you may be age mate you can never be grace mate ori ofe yen so toto igbega yen yato to oju ere yen ototo ni mama atome baba yi atome to si alabapade mi mo kan si ami ko mo fowo gba to ba le fowo gba gba favor gba favor gba favor gba favor gba favor gba favor gba favor gba favor gba favor e gba favor in the name of Jesus en kan ki din je favor gba oju ere ninu we Psalm 102 verse 13 oni ohun yo dide yo si sanu fun si oni nitori asiko ati si oju ere o asiko ati si oju rere si ni toto akoko na de ki gbe akoko lati si oju rere si mi akoko na de eje nfe nu so bayi wi pe with divine favor there is no limit to what one can be in life pelu ti won pe ni oju rere ko si eni to le so pe o pere o mo nto da o mo bi to le gade eni to ba ru oju ere giga yo lopin eyawo eni baba da oju ere lu mi an to ba se pe asiko kan be teyan nilo lati kigbe fun oju ere asiko gba ta ba mu second half ni ati mu second half odun yi sa oba ajagba lagba oba ajo mode oba ajarugbo tin ti won pe ni favor olorun ba de asi yi gbogbo situation aye re pada mi mo bi to le dagbade wa wa dabi ani pe wo nikan lo Olorun gbo ti e anu yan wa mo sise lo ni kongbe kongbe fun o eke baba da oju ere lu mi da lu awon omo mi gbe aye mi dide ninu aye ti mo ba lo yi mommy ati daddy won ni ki n fo ese yin lojo Sunday ni iyen ni o lead wa lo si conventions convention yi to ni se pelu birthday iyawo mi ninu bi ta ti mo wonu majemu lodo odun iwe awon ipade bayi women convention kan ni lodun emi awon woli so pe kawon obirin o mu oja awon bo awon to nwoju oluwa fun omo emi ji na ni mo wa so be gbogbo awon eyan lele kan je ka gbogbo eni tin gbo lohun gbo fun ile kiko ma ni won do bale ipele awon mesan ni ma mo gbadua fun to ba tun di September ipele awon mesan mi ma ba ja mi nbe iyoku tun dodun mi and gbogbo eyin te fe book hostel te le desi e wo number yi 070 89 30 80 20 89 eni kan ni e tun pe 070 070 89 38 20 89 e le pe number yen pe message sori e an lagbare ni to laye atohun awon eyan tin book e bi o ba fe dibe lato ni lo bo fe dibe lola e je menu ko mi be yen egbo mi sa nibi tawon kan lo ti won o mu nkan kan bo ibi ti won de ti won daju won iwo jade lo ko pade o mu nkan bo ase kan ni mo je yin ori nkan mu bo favor kan ni gba o lato ni lo in the name of Jesus Christ amaje nso wo jina inu Jesu ni favor wa bibeli ni Jesu olugba la bere si dagba pelu ogbon ati oju ere lowo Olorun ati lowo eniyan o nikan la fun ni oju ere ti o lodi won ninu e la wa tin bu mo da oju ere lu awon omo to bi ewon ti ya isosa inu mi si dadun kin to so ni pore majemu oni lo pe ojo keta igba ti o ba fi pe ojo keje woli odekun le oja mi nbe patapata engineer e pe mama yi e wo bo se mu oro inu mi si dadun ko si nkan meji to le se yen fun yayi ju oju ire lo
1: oruko mi ni evangelist akinbon emi lola ireyi mi ka dokas mo wa lati Yanaja.
0: Nice.
1: Mo dupe lowo Olorun fun orere to se ni inu aye mi. Mo koko fi akoko idupe lowo baba mi Odekunle Epapras ati iya wa temi laya temi Tayo. Mo dupe lowo won gan fun adua igba gbogbo fun lilo bimo de Olorun tun pa adua ati abo mi mo mo lo layo mo bo layo.
0: Nice.
1: Pelu adua won nigba gbogbo Olorun ti mi leyin ore nla tolorun tun wa se fun mi ni pe omo mi kan se wedding bi odun meta seyin baba mi na lo se pe yawo fun won omo e wa so pe ah ohun omo ti iloyun mo ni ma worry olorun fe confident time fun yin ndo fi lo fi ri be odun keji oni ko ni mo ni ah olorun fe akoko ti o wo ti o ro yin lorun oni o yi olorun ngo di odun last year mo ni ah so mo pe 2026 ninu jo comfort life mission the year of overtaking awon to ti bi ma saju re won o le won ba o tun ya won le that is so ni pe ki lo fi pe bi ma ba ti wa pe awon olomo ma dupe ore taye ma dupe kindly ma dupe ore taye ma dupe kindly bo wa so seed meji meji meji dem mo promise ore ibeji futi pe to ba ti se ibeji fun mi ore meji la konpe konpe ni ma se
0: nice o ti sun mama yi ni mo like ju nja je mo pe eyan le mo san ore le even lai ti igba yanu yen ma so nkan kan lai pe o le mo ru e bo le o le mo san ore majemu yanu re le asiri awon atayo niyan egbon ti ya yen so omo won ti mari bo ke bi mo awon wa bere si mama won san ore le won ni nigba ti o bi mo awon ni mo worry 2026 overtaken ni won pe mo won ti o farahan won lawon wa bere si san ore ibeji omo ka bua ke to na santa pahaya awon ti an gbon niyan so gbogbo igba ti won na ba ni opportunity mo ru ebo iyanu to fe lori note yen ni ma ti so eyin wo gan le isan ore majemu yin oni lo pe ojo keta ma so titi di on the 7 leyin on the 7 mi o ni so ro e mo iwo ti won na ba fe se ti e loni oni lo sese di ojo keta awon kan se lana awon kan se awon die se ni ojo ta side re awon kan se lana awon kan na o tun lo se loni ojo friday ojo jimo iwo to ba fe se ti e loni so wi gbogbo awon to n se iko lo lasan on dajo ni ojo to ba kajo eni iwo to ba fe so re majemu e ninu we Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu eyin ayan fe ti won na fe danwo ore ta fi siregun lojo ti ogun ba de tabi ti ogun ba le gbogbo eyin te fe san ti yin loni e je nfun yin la count number church tabo ni da mewa re tabo ni akansi ore boye o ti san o wa ni nkan oluwa mo fi ore ilele mo fe ko iwoye odun ti nbo mo ti fe ko dele mi ko to di july odun ti nbo ko to di july odun ti nbo mo ti fe ki gbogbo awon omo ti mo bi o se igbeyawo mama kan lo re si nba we o wo awon omo mererin to bi ko ti si kankan to lo nle ma ru e boti account number church 1966 36 38 73 bo le kan se mu bai royin 1966 36 38 73 access bank ni oko church na ni o gbe jade comfort life mission international bi yan ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 comfort life mission international iye no gbe jade sugbon first bank niyan e to ba wo first bank ninu mejeji o ni ko fi san re majemu ma and egbo mi eyin te ba ni pef tabo ni ose tabo ni cream to fi npara enikan ni gbogbo e mo ni ja ko pade lori Facebook TikTok ati YouTube kini di ko si bo se se laye tin so roju ere ta ni so nipa ose tabi cream tabi perfume to nlo ara awon nkan yi ero ja re ni awon eyan lo ki won pe loju ere eyonu ni eyonu orun awon eyan lo sodo awon babalawo ki won ba won se mo wule lo odo babalawo mo le bo se mo mo na kan to ya odo Jesu ni oju ere pin si ti Jesu ba si fun yan ni oju ere I mo permanent e ni bo ba lo sodo babalawo to ba bo fo eko tutu se tabi to fi ori se tabi to fi epo pupa se ojo to run ba ti wale yo pada baje na ni. Ah, nawo e mejeji. Anything gbo mi manika bi adi menu me no sataka aya. Iwo oju ere ti dade o lori, eti mami e o ri loru e ri. Mo so le kan na ki won fi sori e, ki won bi sori awon me. Jijade re mo pade eni ti o se o lori. In the name of Jesus. Ti favor ba nbe la reyan, wa mo pade eni ti o se lori. Ki n to define iti won pe ni favor lati nu bibeli ma define re lati nti dictionary so enikan ni bawo dictionary ti won pe ni advanced learner dictionary of current English o define ti won pe ni favor mo nbo wa define re engineer je momo yo ku pa yo re to lo nba je le roro mu si
1: mo wa tun la won ni ta ba npa dua ka mo la la mo ni okunrin kan obere kan mo fe oluwa tori baba mi ti so pe baba wa lọlọrun pe a ni anfani
0: a ni anfani lati ba soro olohun lo mo mo
1: ani akan mi bale olohun wa se fun mi thursday tolohun lasiko mo awon abeji na
0: ibeji le bi
1: okunrin kan
0: okunrin kan obi kan eje ka won obun kokoko ki hallelujah no ya awon obirin na ye ki hallelujah o re o jesu oluwa wa gbogbo igba to ba wa church make sure ko wa pelu igbagbo to le ti o ba ti so ru nto ofe ru e boti is not a sin no way ire oni meji meji ti e le je omo te lomi le je owo te lomi le je ise ire oni meji meji ire oni beji ta lo le fagbara si ami ki emi mi mo kon ran si o in the name of Jesus e ki be baba fun mi double double. Yes.
1: Amen. Promise ti mo se fun awon beji mo ti so sa county. Leyin igba yen mo wa joko ni ile ni joko awon omo mi niya. Next week yo an lo bi kan o. Mo ba mura la bagbera ngba de be. Won a se bi ti wi, won ti fun won ni won fa fi wa je Good Samaritan. Woman Good Samaritan of the nation. Gbogbo awon India, USA, Canada, gbogbo won ni sa pe jo be. Hotel la jibiti mo ni ah ipo to le lese paradise ni bi ni
0: ni bi o find e
1: abi nu aye to le leyi ibi to find e gbogbo awon yen won lo le ibe ni won sun awa to je pe UK la wa nikan la lo le ago kan orusi meji la si pari won jojo India won ble fa won India kaluku jo won jo won pe Yoruba fun awa na jo mo wa wo pe mi na la aroko ah aroko ki mo wa de bi
0: o re o mama le nwo ti an denge po nilu alawo funfun elu akabaya ezono mekwampa hayada ilu ti mama re ode ilu ti baba baba re ode ri onje ti won je ri le yin won kuku ni so bayi ola ti won ni ri le baba re ogo ti won ni ri le baba re ami mo bo le se ami lojiji mo ni ko je yo laye re egbe owo yen lori na mo ri nkan kan oluwa ni iko mi wu eni yi o ti to igba marun ti o mo lala ti o mo ba re laarin awon alawo funfun eni ta si so yi irin ajori o ti ejo mo o mo we gbogbo nkan to koju si ona eyin ni iyan tumo si wipe aye ire oda bi eni ko le ri o fi jo pastor yin ni wa gbon ti oluwa ni so bi mo se n gbaduwa ni waju eni ti mo lo jin fun oluwa ni iko mi so fun oni oloni o n tese bo oro e wa ranti oni ti woli odekunle Epaphras to so fun o pe wa wo eyin kiki ebo lori wa wo waju kiki ebo lori wa wo egbe kiki ebo lori wa wo eyin kiki ebo lori egbe owo yen lori ala to ro ko le wa si imuse
2: mama lagbadore bi mama ise tenubo itan won ojo ta mu won lo si ile Israel ti mama de lati Israel ni ro mi alase won li mo ri omi alase ni ile Israel emi na ko iru ile yen emi mo lo ya ile yen si mi mo fun won ni ajiambi gbogbo ala mama yi lo wa si muse gbogbo ala re gbogbo iran to ni gbogbo ti wu o se laye emi mi mo yo fun o se
1: comfort life se o yato bi mo se mura ti mo don
0: e je ma lo mama odola e pari itan yen o dun gan ha e je ma lo gbogbo omo olohun ni ko ru ebo si aduwa yi olohun jo je nje nti baba mi o ri jeri je nje lu ti mama ati baba mi o deri bi oba ni deja re ohun olohun lo ngbo yi eh olohun ni ma se be gbogbo eyin omo olohun mo ni kapo ti son re majemu e to se nkan kan eyin te ti son re majemu ya ti da mewa san oni lojo jimo ojo to ni apere ni account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number church ni ti yan ba wa wole sare lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank in here Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo omo Olorun oni da mewa oni da kan fi nkan kan ti Olorun jo emi na fe so itan titun mu mi debi ti ran mi o deri there is always a price to pay for the higher level ejo emu cream emu pef emu oseyin eto ba ni ninu meteta bo ba si ni meteta ori odekunle epaphras let ipade mi mi e bayan church ni agbare ni to laye atohun YouTube ma wa TikTok ma wa laaro kutukutu lola wa foju kan mi live neat and direct ara won nkan ta mo so ni favor on la ntoro e wa gbo mama Sunday ni fo eseyin se ri gbogbo ru awon iya bayi igba mo mo fu ese won atawon omo won to mu won lohun bi ere ni se mo ri mo deja re to ba ti dojo Sunday isin meji lase ikan ni 7 elekeji o bere ni ago mesan awon 13 to 30 awon youth for Jesus awon won ni alakoko awon 13 to 30 elekeji o bere ni 9 ah pepe yo pomo eyin omo lohun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yin loni da o ye kunle e je ngbadua fun kin to ngbadua oro mama I mama te si waju e lola a tun se bebe eyin omo Olorun wo ni won bi loni e wa kunle kin so tele eyin omo Olorun ti won bi eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ko to di wo ya modun ti Jesus ba fa bible eseyin aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile yin o to Nigeria o ti gbo lowo awon president wa eyin omo lojo bi ki ogo yin ko mo gbe yin lo si ibi giga in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary our president our governor your excellency mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin God bless you.